0: sore ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa ta de re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: pa ko di ga ma tu sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta ker tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ker tin na ta tin tin na